Nchakadi waza kwa imba putu kukum, ashiti cheo jirang kuti tinolikana kumuka tiende kumushando. Anunanga ringa tende kolima, ikunanga ngatende kumushando. Kuti mundu na mundu ana mushando wake, asikuwa ija kudari, shitori nani kuti tituna sire tende kumushando ngo shinolika. Lona zuba kunyangwe kuna makwiti, labuda panguwa jaita shano gumi no mseswa msere, asi runozenda kubira panguwa shano no makuma rungu muno mseswa mu madeko zora nyamasirino, kunyangwe kama mparu kuvoneka zimfura fete fete mukati motoro parobeira, no makwiti hao kuzoti nukutura za mjombemo, itoli nguwa yukuti tifambe kuru kuenda kumushando jedu. Imumi munancha kukara nuzavi shu msubo ndimwi, waro kaskanyi kuguma kukuti mungatozova gajika kuincha waduni medu. Shakanaka, panguwa ntantatu mpurukiri tino vya no masoko makuru, o mangwa nani o zuwaro nyamasirino, jornal da manya, i masoko anozo verengwa kufira maputu, ngo ndimi iyo shputu. Kesi, achizo ndanda dakara pindiri jiri padoko panguwa sere. Waro, panguwa ino takuwa no kimba ka mai Maria João, wachitia, nandika majimai, besangiwa majibaba mamuzimo.

0: Ofisara kufunika tiku kumanika pano pa Luani ya Kaya kusonga kukwiriru kwa provincia ya Sofala. Tikufuna kucheza na mamuna nkumbozi wakuzuika nditubwa pachisa. Pankuru zinano?
1: Zinanga ndi Alberto Domingo Mirembo, ni sekretari Dubai de Malokotera.
0: Ndieto ni Pankuru, safuna kutiti kuziweli. Mabara kupi, chaka chipi.
1: Ini ndabara Muntarara, distritu Muntarara. Então, ndabara 1954. Pakukula kwanga funza shikola vensene ndaza kupatiwa mdenda kubera na papa. Pewanga kapata mwospital central, tipo jaza sweka. Então, ini ndaza buluka mdenda na viveri nativu. Teti. Então, idade ya kwata ndaza rukurutariu mdenda vida militari. Na ishmo tempo teneba ndini antikish kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino sentente seti. Entao sentente wetu mazi mbazala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala temba zirati kushikola hapa. Shikola kwatu dotubu. Agora sentente seti ifi mdabwere fipano pano pakakana masiguransa da. Entao tarikurutare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katangule kaya. Kaya distritu ikakara kubashi chimbu chakare. Pakukala zungu panu kupanya uya kakara panu amunakuru. Ventura munda. Ventura samu munda indipoji fabrika ya shuka ikakara panu. Eza chinjwa nitangule na maji kuzala atani mbenda marume. Mbisala panu ngo chimbu chakare. Agora ndao na kusofrere sanga huku kuchendi mboku kwa kadi street. Mbiza bwela vila fonte pano. Pa vila vano. Ndao mpa kubwela mbiza karabano na desenvolvimentu. Ndao kaya zakula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ndi mbuti kakala antro buka mazi kwa kunja. Buka Malawi, buka wino. Ndao akapakalua na anua ali akapata mabasa antro pano. Nta pano mbutini nongo Malokotera mbantu akunje zale angabwera mbadza pano akapasiaribu pano bona mbupi atsikana bitani ngowa kwenda kupi kwenda Malokotera mbongona Malokotera nta lero Malokotera chaza pita mu story chaza pita mu story nta mstente oito mazimbadzala nta governor ni vedu district mbafurmar maldes kumana mbafurmar mika kabra mbaika nyampunga mbaika nyamumba mbaika Malokotera, mbaika Shirimba, mbaika Daf, mbaika Shirimba Doshi. Então, desenvolvimento da Zachita, 85. Bissatari o distrito. Anto mbatava, nbenda Mutarara. 86. Bissatari o distrito Mutarara. Então, sendo bitenda capital Malau. Agora, então, ife nonga mabasato akapatefu teza kwatiwa bitenda tete mzila muka mdenda kubera kwenda kubera mindi tumizwa bontu bila zeni vano mindi kwa mpartidu pata basa mpartidu entao na basato ya vida militari mbiza reformariwe kukufurumariwe entao mkulu akakamunu achemira George Ameriku era sekretari Dubairo entao kumifita mareformariwe wazolonga wazenda kapemba kuguverno uya konga akakaya sena chinje makaliro azenda kuti sekere nimbo mbodzi kumbe sekretari ochirimba unje veli sekere nimbo mbodzi angawa tinaye mbodzi mumuna na Kamalokotera nchemera mirembo ndai ni mchemera wekule midenda wekule nikaya pano sekretari Dubai ndao atena lero disinvolvement pakaya pano ipelili
0: kuronga kuti chinongwa chimbwe chakare nditangu ya mbuto ikateketa shuka kareni
1: ya ishi hapa basi hapa antu akakaa chimbi cha kale ngubashi huko na mazi kudzala ndibuluka badza mangavira ishi likuvira abuka kuchimbi cha kale
0: ndipata paswa dzina Villa Fonte
1: changadea changadea chimbi cha kale bashaki injini mwendera atate panze ate kwenda mika kabara antu akakaa muno raya akakaa chimbi cha kale kubashi kugoko ndima
0: ne nyanza kaya ko
1: nyanza kaya ndi mkuru huno ngwa nyanza kaya ndi 10% sukari akumba majenji nonga pita chitambo marumeo pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo makumba majenji pakuti madzi ale majenji muli mbi trabalha na fabrika andao timizi na buka kuri timizi na buka kuri ya tinte ya fabrika ndi ili nyanza kaya akonyanza kaya na madzi kudzala Ezo kuliratu. Mhm. Madzi angadzara kunyanza kuti sapita mwana muchitepa chinchini pano tikadamajiwa na madzi.
0: Madzi akoko.
1: Madzi akoko. Angadzara ipozi ife tsasofereri. Piatu pensene binalimefe pano binajefe pensene limekumbacho. Kumana kaya ili pantunda. Nganani kuno basha sajiwa kwa paza sajiwa chipende sajiwa basha tangirimbu dzangu ambusha dzangu amba bwerambo nokumbu asasvambu kwe kumikurumbo
0: makhalenga madzungulira
1: haife tiri madzungulira kuri pinjara pano kuri singame mahata papa akora chinjiri pano tichionga kuti komo madza makupwa tikumenya vathu bambaye ana ngomba kwenda mbo mansuwa muri kwenda mbekama babambaye maparamanga ninji ndimane anavivirifi pakaba so tisasofereri piaka pensene madza ngadza tisasofereri pano pakaba. Nee, mas pakati organizado, uma estrutura, saúde. Saúde kuti pedza maningi pano. Isakaradia za usene namasiko namasikati, langanani chinchini bata matambira mushikete. Bayati ne makode tabuka mpumelo kato da gente recebera mushikete. Mona, saúde dia za usene sakamuno, akurumbwa ali anapata kushipitali ali. Apinyero dapita muchinchini bata irira na zistino. Basawa kuna masiko namasikati. Awa wida dabwera basawa injine. Asapatira muno nkomunidade.
0: Apo mpati chitene chifunya tano. Pa uphaliano. Muka mukukumbukirambo bidzindikiro pengasi pekuti che uphalianga ndikalitepa. Tepa tipangeni mbo chitangano.
1: Chitangano.
0: Kuira kupi mukabvinambo likuba mukabvinambo mukaonambo asikana kuvina likuba vinabutse imwe paphali muka senzi kakana imwe kale na kale mpya nchanje.
1: Eine nonga naine. Senzi kakana ine maningi njagresha. Ine dikakambozi mkati magreja na penya kanyanza mika kabral agora uzuvi yango senenene ndikapitira mwene muli mugreja atendi na nyumba zinango tikapita mumuli tisaimbambo nokonda bwera watani auri wimba kako kumwimba nonga misanje kuti munthu uri nakonda bwera mugreja muli ndatendeuke maona patina nyimbo zatu zinaimbefu mugreja muli atendeuke upalianga ndapita na pepe
0: ya kwenda magashto kwenda kutemanzano na shokonga
1: ngabe nitangwe kuti nabasanga kadatsa piteni ile yakayanesa pikindeza kwatiwa pano ndienda kubera bera ndienda kutete nizapita basane pipi vya huyu kubashi huku imba vinavalimba kalipo deke hawa muona kaimba kumpanya gote hawa akaimba basi go go go go pano
0: mavalimba
1: aleve akaimba basi ni valimba so inembo pipi mbusi kabisa mira taya na pia tupipi kupembera atena lero nikupembera basi ndapaswa mbuchi dzombo nongambudia koni tani
0: apo tipangene mankuru nkazano mwanziwira kupi machita sakiwa
1: ah nkazi leta sakiwa tai ine ndachachinjwa provinsa Sofala dabereni vanu mstenda sete gora ndazenda kapata basa marumeyo basa tune ya katili ndenda kwekulia ndawa pa centro paka kalifi maulu nga pa sambo intrivali kapasiari pakupasiari kwenye nijona na iye mai mwona kumarumeyo mai imu mna mamu na ngangabe mamu na dae. Nzanga nganga nani ntepa na ipina imu ipa na kukupane. Kansa kire manea ina maadula ya kede. Nibula sirivili na nzanga. Nisakambu padrini wa pachisa jecho. Ndona nami, cheza nami. Ninsema maizera vashi kukoba. Anasasente sete ano.
0: Naniru muli na munse?
1: Uwa, ndabala nae ana. Ndabala nae domingo. Ndabala nae noki. Ndabala nae shoni. Ndabala nae mani. Uwa, ni mezi nkazi na chitanae familia. Ine mbo kaza wili nkabe. Na gereza tu yeso nkazi. Nimbozi basi mkado.
0: Hapo, ndietani, pida semba nemwe, mwapereka chuma.
1: Sita pereka. Nga kumone ni mwanankazi uli ndazabela kunda panga familia. Familia mbiramuka mbienda kwe kuluka semba. Mwona, naka semba pensene bene kede. Entami nipangwa chuma. Michibusa dinyero. Mwena kapagali kwe kule. Midi nkwata mwanankazi.
0: Mashiri ni mangasi nga ma?
1: Ishi, wala ziziri. Kaibara hatu. Pamili nga pifika tayo.
0: Ikaribara
1: hatu.
0: Ikachipa mwenye ikachimwanika kone.
1: Ikachimwanika. Mazine pamili kinyantu yere mtu dinyero. Uyu malupato. Uyu bulsa uyu kula masingu. Nipe piakali. Kaibara hatu. Nipe kaibara hatu. Mwona ambu. Serveja apianji kula vinyu kubera. Bwela tane pereka. Masika hapi kaipintu kwenye sinunga oreno tae. Mtikwata mayo ndibira nae familia nsene. Pati ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba. Nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye balewa mayo pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Hii pae wanga sanziwa. Ipoji pae mbaza chinjwa mbaenda msefeme. Hii umbo pae mbo machinjwa mbaenda msefeme. Mbu hii tadwalanga. Ansena masweka. Pae aloa bera. Tadwalanga za loa bera. Salaba
0: apo apale kasinzekana imwembo nzizi ngunu
1: apala akasinzikane nase na malirata so asala mbozi ndi ali maputu ndinilikadenda chakachidama kweneko kushemero midinsaka midingumana so ja pedembo vista pedembo vista kuti basa kapate fili nje kuipa moto ungagaka ungaliza moto uli ungatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala huru kuletai anzanga ja ngabe ona vini ndikuona mazah ndisikuona bwino ngo moda wakale da kibasa tukapate fika ya kunasa so asala ndi mbodzi basi ali maputu
0: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansebera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyira nedisure
1: wapa simamuna mamuna nditebe sokwati sapata sapata chibodzi na chibodzi nkabe zikatweza chibodzi chene kuti ora zazire mamuna kagopa nkanya chite kwene ndikwakere manera kuti wawo amuna na mata kudala kuti ndamfuna nkabe kabereto kagosa ora zese tikakana le
0: ukasangura mbodzi
1: mbodzi ndi wakwene po basi
0: ya ndamba kaza pegara
1: nkabevi kuti ora zese kabevi kuoneka kuti unakaa soa wako akakani mbodzi basi tikachitika mbono ngatene pankabe papa tikachitika tepo ngafuna mwana muntu unaenda panga padri tikakana mapungu maya na pungu achi asweka inem tikakana pungu angamu asweka
0: kodi pungu ikapata akapata basa enji
1: pungu akapata basa kuna ife bikini ngakana madandaulo asena kazi na panga pungu angu diye defineni chita kazamendo mapungu angazi na pungu mamuna kakakufona programa munga mapita nyumba mule gere nga menya iya satapunza punza mule kuti programa mamenya nkatu tunga tamenya fambatane vizepe didi akulamba sabukambo upungu mbu angazimbu kafunza mbuli pianga pia nsene bina funeni na panga pungu anga mamuna angazimbu pia chembu pia nsene bina funeni na panga mapungu angara mapungu wale nda sakwata mbende kuna familia mamuna mbende kuna familia wankasi ndati kakana masikurasa pa hizo nkabe mtu kabe chita chini ngakapungama ili motori mumula parali ni napanga uli
0: kungama pronga kuti pungu ndi nkoswe
1: ndi nkoswe yako si
0: asali sizikira banja
1: sizikira banja si
0: pia chinchino mkupio na mputa
1: chinchino nkabe ana nkakupe pika nkabe pungu asa pasulatu mimba so yu nyokubawa na tomona kwenye na mimba dambasa mimba kakunziwa mana chinchino
0: mkumfunza ni mankiriano
1: ani nwamba kuti injanga yu mnani kontrola injako pika kana mafala akunensa chinchino mwana satufira atasetika na machi asatikana na babachi kaleni pikalipo tae mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi machi mbaza mwana na mimba dara mimba ne mbana kupasa sakanseru kazika na basi bwela nyakulu wakulu wakulu bwela zabulu munda kuteta dodo mesa peseni pene temba kazika na basi ane mba mwapepo mbaji amba kutra
0: masadikana ke
1: ane masadikana huku mmuja pepo ambu ya ntunza kakandi ule kutabaya mamuna dapasa munda huya na chemeleza mba bwela mbaenda kabulu munda ane ata dodo mesa mbuya kita chiteo vile sifo mputai mwona zinza nendi zinza ya ani zinza ya kondangana anta na zinza ini mpiti ya konda malunga piki mtu onsene nene kareni bano kachemena natupu ini ni malunga zao mbangonde ane mbangonde mirembu kumaputu alipu kukabdelegatu alipu kuteta alipu origi ya ato onsene malunga tabukira kuteta mwona kareni kakana kontrolale si kakana kontrolale chinchini ungabe
0: Chinchino kia duwareka.
1: Chinchino ngabe.
0: Zinza na ntupu
1: ngabe. Nga katepa imu na ini. Imu na ntupu wano. Ine dina ntupu wangabe. Cha, machira tani malunga. Nachira. Anga kapepa mtu nangu mboza. Nga cha, anu nga malunga unembelenga. Nga maana chemina bakundu. Ine ndaenda maputu. Uya yali kumaputu. Anga mirembu. Asustari ministro. Anga isi mirembu iduwondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao. Bika dene ba konferensa. Pakumaa ndichemina kukundu. Anga basa mirembu. Anga mirembu iduwondi. Nga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 28, district Mutarara. Pewa kumbani, ndinonga pewanga ndidi mingu. Iwa, ndidi mingu babasi mbani, unakandia ntonyo. Mirembu, nunga mirembu nimbuye. Imembu pewa numbu mbani, mbalonga, haka ndubale atu mbani. Tapata na ja, siku kumeru atu.
0: Konda bisa ntupu, zinza, mbidi,
1: sapezi. Ntupu sapatira atu mezi. Pika alipo wa marunga, anangu munyo saja. Ifi marungachi, ifi nga kujada ya kula mwenye. Ndi madiferensachi pangunu. Tonse ni andu. Mna tembu, na mamungo, kuna adzo, Kuna huyo nangu.
0: Zinza na ntupwachi.
1: Ah, zinza na ntupwachi. Ah, isakati nipa. Kalini
0: tiketa balera. Kwa kusembe usamumberera.
1: Ona, unayikapi nipa. Sachemira nkosu ansina nyama inga mbalonga bebe. Nunga chinchini vano wanyokwa watana. Sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipia nyokwa watayi. Andama responsable tradisionazi anga chemira sa chemira. Datu mabano mbano nungo bairu davira. Mbana datu mabano bakaya mbano mbano machindu haji nye kwa Zimbabwe. Kuli tanga mbo ndi nye kwa. Umara, njezera, sakati nepo. Mazanu wala nye kwa hala na mitu buwao. Ana mitu buwao. Ndi mani ya kakale chinchino andu. Kabi kupitzu wafi pipita.
0: Aha, maruke kutia datu mabano una unye kwa wa. Ndiya mkwanda Zimbabwe.
1: Nye kwa Zimbabwe ndi akari mkulu. Akari mkulu kutonga nye kwa hasi. Bakwa tuambu. Tika tipa, nende kwa sapanda ya, nende kwa sapanda ya, nende kwa sapanda
0: ya. Kwa topa machira?
1: Ah, machira mbalo. Kwanda ya, nende kwa huyu, kwa nkamba, ana kwanda, nende kwa chipende, nende mangani, nende ntopa, nsono, akakamba na kabesa. Sasa hapo inonga nini pa, nani vile district leader komunitari, mirembo, nini responsable, toto sekretari jubairo. Mika kabarari A, mika kabarari B, kuzo nyamombo, nyampunga, down di ni responsable mbu. Wakuone nambu anzanga. Kada mtu anazonaji. Kada mtu. Ma forma di organiza sabu. Anyakwamba na responsable. Tepamba dujuntua ngambu ndi sakatukwa. Asatungamba anyakwa. Guvena nga tichemira kuli. Iwo neni mitikana atu. Tingamana mitipangambu anza atu. Tepa mukapangi atu. Di mapatiro atu anife.
0: Kodi mwononga kutipano mazi ya kada zakazala. Mwajimu mulimpali. Kodi matawira kupi mazi ya na?
1: Mazi ya tera munu. Pano baka. Atenye kwa
0: kulia kalimazi ya bomane nsasira
1: stenta waitu stenta waitu ndikakabana na vida militari ndagumana nchiringide na mbele chijoki hapa shikola hapa kwa tundotupu ifi tafikira pa shite sawa bale mkona kusu kwa shite sawa kulipana nyumba bikamanga jordi jijardi pinyumba bebe duli
0: bili ipu na chino
1: tafikira bebala nkabe mbuto vira ifi taza chitambambu mitimanga kwa teru kufira Iyo ikunsiko kuna jese, kudaipa uyu tribunal, uyu prokodaria.
0: Adaipanda njimu yu?
1: Njife nole. Na iyo ukweza kureye, baria, mkuza makumandanti maningi, akakane feba. Njife adapata kwe guli kunga kutunga, ifungabi kwa telefe, iyo jesa mfatidu isti. Esi kwa telefe. Ndrami zapita vipo, diretoro shkola, cheche mira garizu, mba itanese diva, ura zeze, administradori, mba ukwe, guvernadori mbali uyu. Ndiada bwela za chitisa shikola ya mpaka wisi. Mangani shikola. Pani pukana shikola la shikola kaibu zeni kufiro. Mashikola nsena kakao baso. Shikola ufisiali pukufira.
0: Kuchimbo chakari.
1: Kuchimbo chakari. Ndiada mzee pachandimba. Mbeza kwata mzee kambushi. Shikola mika kabrali. Yoko kukumansanzi kukubashi kumbichinja. Bibwela mika kabu mbiza chilimba doshi. Chinchini chamba kaya pana mashikola nchipa manipi. Polisi guveno kupata basa manipi.
0: Kudikali na kale andu akasuzira kupi.
1: Andu akasuzira.
0: Mzizi wanjala.
1: Andu akasuzira. Kumbala. Kumbala.
0: Pandira Maloro.
1: Pandira Shimwala. Maloro. Pukanzatu kukuli kajua na mati. Mbweti. Mapramanga.
0: Magagadi.
1: Pia gongu magagadi ya mapramanga. Iu pia gongu ipa na pima ningide. Mwana. Tikele kasunza kwa kumbitibu ya kuni. Mbishitatoroka. Mbishitatoroka. Naprututu.
0: Muka chinji sana na anji. Imu paswa posu. Imu musa muka perika anji.
1: Nakupata nyama. Ifi chikombe. Tisapa nyama nsomba. Makakana atani. Mbitinda kukuli. Tolo. Yomba kuhikapo. Kanande. Uyakumbu nsengu wako kutepatule. Nyama hizi magaganezi mpampa. Uyikapa. Agora yomba kule. Usafunaji magagade. Nafunaji. Safuna mpemaka. Mwona. Chitatoroka. Mbitibera kuna mbitija. Agora ambu ingakwanambu njara ambu ifikunu tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi tingamati kuchitila cha. Tikwenda kugowa kusha. Mwana kugowa kukatani. Kaika mrope. Nata yomba ngamaramba sabiramba zistambu bamba. Iwanzatu wa maro mulinga hika bamba ya na. Sabiramba kunombe zikambu bamba ya. Mkona manina na Stefan. Ngamambi wankubiramba za toroka limbo. Mkuza uku kumpala uku. Mazanga za usapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
0: Sipiwa na marichera panango njizi.
1: Kukwa kwenye mulembu zinanga. Sikuwa kwenye kumayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenye pata chinchinu pae mulembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mulembu kuhonga kutiwa. Kutanonga sikanizu kuhonga pia kazi. Ni mirembu ya zinza.
0: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
1: Atena lero sapulumuka kwe kwa antu. Kumpala uko. Ziwe. yakwa sekansembe mazikwa hachi ngoneka chilala ngoneka chilala
0: sikunika kwena mabure
1: ta ya nkabe yakwa nokuna anda nvunza nyakwa ngana nchaka chini nziro tatale chakaida bana kwa pumuka na nyika iya nyakwa anaenda mbaika bekansembe pakuta anthu ala naenda mule kundulumwa na chirombo mona kuda sita kontrupi sawa tani mabulusa kidukede ndipo chungamana tani mamaika kede mpapangani mangana nidoko yenye kwa chitiri mapata mazi kede mawaza kede basi ya mafu so anajwisambo kuvernu ajwembo mona hatu mbidakako tena lero nyeko ziripo ziwe zamba ilipo mbini nkuru no ufu wabukira hata tetika idabukoko ndio bodzeno no labera madzanga dzakula sabaramba nakuno bena kapatana na pungwe mkulumbu mbugwerambo nakumphala
0: madzana safamba
1: ah safamba madzanango yanatija pano nango asabukano kuno kumphala ifembo kunomba natija mambano padambutu zwiri pana riuza mbezi pana chiri isabwerapo ndo papa pakaya pano ifeti akanoga tikuponta
0: ndinga pansuwa
1: ah tipaponta madzawa nabwera chiri tepa chakachino tatomata makuti bombari ndi chiri Agora ndamba tapita mbuzambesa tamasha ndimapatiro atipano pakaya.
0: Pamire mbuti kafuna dziwa kuti nyimbo zikabve mukale na kale zikakomerwa na imwe. Nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje.
1: Ine zolikuba senizi ndikakomerwa maningi na akaza ngadukula atano ngemba vino bazungulira na matako tepa likuba. Eh baba eh bazungulira ndikakomerwa nene masangalangana. Sim. Ndika komera nene ndiya wanaimba nyimbo zikakomera nene
0: nyimbo za asena
1: asena zezi ndizikakomera nene kukindi nyimbo za tradition mi akaimba nyimbo bizikana objective nenya muimbire neimba munthu adakabya chopa nyimba bati munthu basindiri kutola bati naimba yokuimbene step time music da akaimba chindu chikuba chipaso kakomera go chinchina nzatu kuimba kwa njipa maniki akwanga muona munthu na makhaliro ache na machitiro ache kutaka muimbira tuja Ate anangu asenda katongwa nape ku tribunal kuti uchi mani anaimbea ndigumana midiona pa nyumba panga mona
0: apo pa nkuru china mangaziko ndininchi
1: china mangaziko kuperana ngapi nopodi chitaweka nene chitachintu sefrana nanzako inini sekretari dubairu mu ndinateshikaza nasingwenda kaza tuzenisingwenda kaza ningatambira pimbu tembu zita na iposo ndinisabambo informa sawo ya komunitari nikachita njanga njanga basi ndinagwa Kina manga ndi chechi chiverani. Nakanani. Ini ndi sati kuvane tae. Mazi sauti abweza ndi panga. Kama sekretari muna tambira Brigada. Eradu Musambiki. Kubera panu. Funiza chizi na antu mimuli. Muna satani. Nunga inembo tobida ndi panga mbile mundi chenjeza. Chimena mateshi kaza. Masingweta kaza. Matuzani singweta. Chimena grupo kultura. Chimena grupo sauti. Tonsene kapa bozibeni kutambira alendo. Ndi matona lero tonsene chiripano. Ne neta muntu neza ngale napi na ipiro napi na tonsene kukomera. Bukifara idabwela pano. Idalongo ili jokupeze ifi pano. Tema mashi important.
0: Apo china fuza ziku ndininchi.
1: Na fuza bidina mbandu hali anachita kintu kia kukunda verana na andu. Basa na kati skontent. Ini ni sakatari dibero. Bumana mtu njira menyiratu. Agora munu mwakotera. Nenda kalonga kuna guvernu. Kama sekretari. Sakatari mwakotera na mpereisha nati. Asa kwa tira antu, asa turujari antu. Agua bubili mpe kumanga, mpe mpe kufudza. Pepe ipisa fudza. Na mangatana. Agora akunipanga ndia dimisadori ndo kwa menyandu. Ndiyini na komportamento antu. Antu halijasa za longa pa dimisadori. Tirara kili sinyedu puru hotu. Ana malu komportamento. Pepe ndipisa fudza. Makaliro antu mkati makomunidadi. Safunika kuverana. Bodo paswa mpandu. Masafuna uverana nanzako. Ungofuna chita chintu. Tumezio huda chivesa dretu. Huda kavunzi ule mundu wala kupangoli. Kuti ini nesi da pivesa dretu. Na kushipigari mbimanga. Dijina manga ngana nite pandu wadabwera. Bila kaa kuti ini ndukushita pianga ndekani nene. Mbadabwera antu pandu. Ngabi. Safunika kuverana.
0: Apo imu ni ngansena. Mpianji pina komero unaimu kuja.
1: Ini pai. Nsomba ni se kumero nae mani. Buki maya nga itireka ini se pamu isakara yanka. Katu mapamu muli, muna pintu muli. Atea nangwa salonga kutu muna 24 pesa isi.
0: Imu muna pita
1: wiliradu. Mana nunga kazaa kumuna bigumana memuli biritarati tene. Mwona taveri. Anta pamu ili makweza mazi importanti. Sasa ambo tambeno ngangu huku. Mayanga tirika fafa ni nga fotai.
0: Ya. Yeah.
1: Mfinyi nga fotai. So nga netanasa panga mbojabu.
0: Ya. Yeah.
1: Kome chinchipano mkaza na diritumbu nga mwadakani. Mm-hmm. Siyana kare ni mkazi nga kuja zai.
0: Mm.
1: Mkazi nga kuja fafa.
0: Mm.
1: Kati poti ndenda bera. Nduli munu mkaza nga pangukwa na itasika muendule temba ukwaya tepa kana kubera kwanga.
0: Mm.
1: Akwa chinchinu nga habe.
0: Mm. Kodi si pikali piantima rai?
1: Kwa pai. Akapondelela kazi.
0: Mm.
1: Kuja hapo kuna seremonia. So mtu kumuna objetifa. Tata maza. Ati sasa nyachisa kuchacha kututangazi. Kutikino mbolo kuja hapo ndiji ndiji.
0: Kudi chinchino. Pia salikirambo, pia lipipa, maheu.
1: Sipa. Maya sapika pa.
0: Uh-huh.
1: Na kugreja. Mm. Sachita. Wow. Anga piki sima. Sachita amba satuwa kudi mamono. Tata uchidi ambu programa.
0: Mm.
1: Anga hui tana. Anga mapika yegede. Maheu puhusi maza. Pate piufadua vundu vundu. Ika pakundu.
0: Mm-hmm.
1: Kika sima nguja. So mungwana. Nabakuta. Munga kana chisimbenda. Baseni. Naka gula mapakundu. Meshuka vili. Na kwate maludesa kede. Wala nendene kulibasa kule. Ningabuya. Naka kapanza. Chemela za kulib Pugame, sha in Mizangana, Ninja Ben, Tamara with a
0: deal.
1: The young cousin Bama, oh, Pope, she, Mamuna, put a crown and cuts. What does the number take it to Tumugam? Take it to Tumugam, why, Miss Nigerat? You, Pon, go, Tabby, stand my own, Patasuka, Patasuka, and the same. Nipasama, Dinimam, and I see, and Zatra, and me Pandre, Nogachin, Chinibano, Pamizuka, Nakasin, and Sapokosin and Zabacha.
0: Hapo mafara kumalisa pamirema.
1: Ah mafara ngokomero na basi da patema mbuka kutale mbuna pano pisa funika di pepe. Imi nunga basano inapatema mbuta nkartu, mkartu mwankampu, mwende mkwata informasa.
0: Mm.
1: Nunga teba manaya adabwele mdeba kafikambu murasa, fikambu sena.
0: Mm.
1: Buki basano imi ngami neta na masiku na masikati. Mm-hmm. Report, pinti pingabuka muraji, anto nakomero.
0: Mm.
1: Mkupata basa ya kusiriviri povu.
0: Mm.
1: Mm. Mafaa kanene mbanua bae gustari nunga mani ya dabwiremu. Bukidata te provinsa nsoka.
0: Mm.
1: Bwela chindawe. Bwela portugese. Bwela imu nunga msonga chisena.
0: Mm.
1: Bwela nanzano mitambu troka di experience.
0: Mm.
1: Mpediti divale. Njibisa kumiranefi maningi ditiba.
0: Mm.
1: Pukifu panu tinaradu komunitari. Takalifu naradu komunitari. Zingawane kabundu mwanda soika muna. Tamanga cha kwenda kuraju.
0: Mm.
1: Basa napatewa radu komunitari njano. Ikupeza.
0: Mm.
1: Mwona. Atea sabiramba kuru wanangu buweza afunji sana. Alibibali. Mm. Chitaniteba, chitaniteba, teme. So pisa pembe, pembe, pembe, pino kama lideri komunitari. Kato komunitari hili. Ikali na dire sawa.
0: Mm-hmm.
1: Pamwezi mba pachita mba pangona suete. Mm-hmm. Mwone mba suete. Anahonga mba manungu nunga mnechita muntarara.
0: Mm-hmm.
1: Ndi imane anatebefi. Ifi takumero maningi. Na ustane ndibi safune ndibibi.
0: Vesera kufunika ife ta tunati temiripano na umabasatu tinasekona na siku zinamazina. Tache zaleru na mbuya diminku mirembwe. Ntubu wapachisa pa marukutera distritu ya Kaya. Tati salani, mangwana ndisiku.

0: Mboye salanduli nyimbo ya kuria kakamwe Chesa wamuno mprovinsi Sofala zikwatu Mosambiki ngira Boa na Dito Filipi Kodi machize pia fambata ni nzero zeza bulukira papi makamaka ngira
1: Ya nzero nga zeziri taenda kakara yufi ya ili atu tazafunzi sana taenda kawana nipini sijitika nchisa Kuna nango mwachimwemu unga semba nkazo pini wa semba kazi mbakaenda Anasa za nyelezera kuti iwe ndi umundu wa kukonda kana nzero ngabi kana nkazi Ngabi wefuna ziwa kuti akazi ya sanatangwanji kuti o marandisi nguwa kazi o ndiweni Anasa za nga kwenye uta unori nga kana nkazi tae Anangu watunga semba nkazi hafunza nkazi uka Anasembo nae ushu ngabi kananu tae Antao pasa kumani kankazi bozi azasembwa Iye azakwani sapirira apata ntimache Epa mbakara na inipa anumula kwa nga nyimbo lipa Machize ndiye nkazi adakwanisa patanti machi Mbasikana ine Ngwandu anangu ya marakwenda Chimwana kana nipano Si ndi mumwe
0: Ndi nyimbo za kulanga mbumba panango Ifi ya muna chingada wika chintu wanaoniwa kuti ndi munthu kunese ndi mumuna makamaka
1: ndi mumwe sia nawo bimati kuna bwe kuna anthu azinji ngafu na sakadziwa tikunesira papi wo mamuna ndi asadawa onkazi so satamangira pachisungu sanga shulgani shulgali vipi la kapa ni sa chini tawona asatamangira kenda kwa kasimba munthu kuipa ande kumvunzisisa ndi kuchitika si ndi mumwe
0: Ndiumwe nedikirani pizinji pa makani atu pansiku ya lero tirikucheza na ngira boa bulukira munu mshutuja radi Mosambiki pa programatu ya nchesa mbozi Ndinchesa waino zikwatu tanchameresa lero tuwera tibe mpianji makamaka Bido kwanise kusasangira nsiko izi Kodi nzeru zinaiwe makamaka ngira pachakachino na kuti pangono chaka chirikwena mbijifiko kumapeto Ukubalanji makamaka kuchita pantanda zida salesi
1: Ya, pantana ngazino, tingena imba, mabasa kuimba, epa ndiku chicha nzero zinangu, zukuti ndi wangine kina sogoro na kuranga mbumba, na kuchita mabasa, kunara sikomera nao, anasema anagumana mano vidadi, ndiku chita pini pizinji, piku sasa njere nipano tichite, inoso, mabasa kuimba, anga chitiwa, upenu tinchesa, anga imba, mitine kete tipu uranganira ngungati, iye akusimba kuipa basi mwemo. Mabasa kuimba nchesa saimba para tuone kuranga ana kitipindi pili pisaimba mkonde esa pinango mabasa mazinji akusasanyane pano utani ende masogoro kuti ya pizinji kunyesane pano nepa kupirengesa poti dokero
0: amanzis
1: ngamara si
0: apo ndietani kodi watoma chita ma video clip
1: ya ndachita video bozi clip sagumanika veze ndi dinyero mesmo ndi sasanisa tangu mabasa kuimba sabusa Yanga ni pana mbolo sandee kani sangu nisaimba na kufuna mimu tangu ini ndi Ndina samodan, ndina kozo
0: Ndi mizimumbu
1: Ya ndi mizimumbu si, ndi mizimu zezire Epa ndufuna kuzitowe la mimu sa kuimba Saimba sangu nisafuna mimu imba Mkona ni, si, antao video na mbozi tangu ini ya dinyeru Shandisa za nesa, orazinakon video sa dura pilingana audio Si, sifosi audio kanaga video midaronga tisonsiri kudeka na video si manji ndu kunyesa bachita videos na ninga panabasa nangu chiteni hapa nyimbo chita nchinchino novu hii epa pinga kwa nisika ndina chita video buke na video bozipeni si panga nomba buka audio pia chimonika si
0: ndipo mwene mwenye mabasa ngupangiza kuti padatomewe na chino pili kufamba vindu
1: pili kufamba pili kusiana maningi yesu akunipeza ipinangu mbasangi mpamvu mbale asabwela na kuntorera mbasango nsene mbaka ndivunda dondoni na masogoro neme mkuna nango ada sandi simba kuipa semba sandi pasa mpamvu na kundi kukwanisa kuna ndi kudodoma hapa tingi sasanyire hapa ndipi nafunika imu wangani semi nakutana kumfunza hapa kudodoma sindi simbeni kuipa semi ndione mpamvu tangu inipako ni mpamvu zanga ndione kudawa kwanga mkulonga kwano mga matama nikabi wana ndi kudawota si
0: Dipi ndipi kufunika pikulu kakamwe, ife tsa komeruambo tingava kote nchesa adabulukira muno muradi Mosambiki, alikuenda na wakusogoro mabasa kuimba, mbia kufunika inde. Ife mitereka luzanzizi na kuti nyimbo ndizi zinje, zida tizesereo muno mstudio ya radio. Tina kwangula ipi, bond?
1: Chinchino tinaenda kaya kanyimbo bozi, ina unsoro wache ngwa eta.
0: Eta?
1: Si, ni mwemweni.
0: Kodi eta chitanji makamaka?
1: Kulunga eta ndi shitole inangu, shitole ya ishi, ikulunga tepa. Ndunge kwa zendi mwana wa mpare, agumana mwana nsikana, ya kada zore ya sinikana na pia nandu. Namura pia hache, fumba siya mbaenda, namura fumba enda. So wazanda kana mwana nsikana unangu, ukutie pika nyezepe kusenzeka mba, kutia asenzeka nsie, biasa chimonika asakhala nsikana pakuti yasinzika naye epa nsikana ule asanda kachita pindi pedakomera mphari ule ndipidazonga epa inipati kasasinzika ndi buke umanji apa cha ntimwanga kufuna pindu tifunani tisembane amangu matandari ngabe manje ngabuki kapi pada pepa ngukhala kwene memo iwa zakwazi ngongo kwasani kwanisa ntima zafika pankhomo
0: ndimo mwene ngene nyimbo inopeserefe bulukira nziziyo nomuno mu studio ya

0: Muito nga midi, muito nga midi, kuna vapitikiri, vese, vese, vese, vapitikiri, achilangwa chon, naiwewe kamari.
1: Nishona linga mastavia kutamba kuseka kwete shiro shinjo kusiana siana.
0: Tamvi silani mumbo, mulavi, pomo ni mabuyo.
2: Nobeso transporte mswa da beira.
0: Vano nyera achilangwa chedu ni manusa nchugulonga.
1: Arpa mchino mbepu ni Zefa Luis.
0: Mchado kangano kutimine itusu shama njenju chiriwe Jesu, Zefa Luis Araujo.
1: Naini ni Sofia Afonso.
2: Nimasu kuna nini Sérgio Feliciano, tonika itusu vatatu, tishkwanisa kutashirungwa ishi njiku yu nyamasi.
0: Atishkato tampakuri chinjwa tavisa panjuku nyamasi, nga dende kumumbo. Omchunga mijo, tino vira jesa msamiware. Rekila anushoni.

0: Mambo mchonga mijo kwa nisa kusara sure wa shino vadonu wangu. Munopona?
1: Ini nopona,
2: Zefa.
1: Iwewe, Sofia?
0: Ini nindi nopona. Vigira ni kufamba udini?
2: Kuna nini vigira kufamba kushondo kwa nisa kuita juzinji, kwa nisa kuita mjaha, kwa nisa kubesa mabasa pamusi, kwa nisa kuenda kushiara, pomu kwa nisa kuenda kumputu yorujijijo.
1: Vigira nguvo ili kufamba kushoni, ini nindiri kutamba na vadoni wangu, tili kupangirana, tili kuenda kunyumba yorujijijo. Juzinji shondo kwa nisa kuita pakati po vigira ngu. Sofia, ngushapio shoko kwa nisa kuita pakati po vigira ako.
0: Ini nindu kwa nisa kupinda kumputu yorujijijo, nindu kwa nisa kuita majitepese, nindu kwa nisa kubesa majibaba mabasa pamusi. Sirge, nyamazu nuziva tukubuya ngondava ene?
2: Ndisho na Sofia pomo no wapukifisra nisambiki, nyamazu nubuya ngondava, ndenda yomsoro, nango nishimaji depresamu.
1: Ndisho nadi, tavisa soko elandwero, ngukutitina vona vajaha vazinji, vano kwanisa kubatika nandenda yomsoro, kana nguva ese, vano kwanisa kukandika vakachamu, nguva imweni, vano gara na mirangari jojaka shata, yukita jiro, vishikatendehu, ikana jiro, vishikaripi kushoni, pakati po upenyu wao.
0: Sergio, kumtundu kwako vario vajaha vana ndenda jomsoro?
2: Ndisho na Sofia na Zefa bumuno wapigivestra jimsambiki, unanga ngundava ndenda jomsoro. Iyo ndenda ino kundisa kubata vantu vazinchi mungamiga de Mosambiki bumuno nyika jokunja. Vario vantu vana ndenda jomsoro, itu sukuita vajaha, ino dikana kwa besa, dikani kwa shora, niko watuka, ngundava ndoshi ndo msambu kushata.
0: Ati dikani kukandika takachama, ati dikani kukandika tuchidrangarida jizinji, tino dikana kukandika takadakala, jondo.
2: Como não vês o papo que era de Moçambique, de Cunhamassi. No decano, a coisa com Chiara, mandava Chiara, quando isso acubeça, o Nanga Mujaha, quando isso acubeça, o Murangarijo, Joshon. Cuida o Mujaha, cuida o Muscano, o decano Gara, o Acanhanga, o Ngova Jesse, em dois minutos, eu vou com isso o Gara, não tenda, eu me soro. Nanga, no Shimaji, depressão.
1: Ungava na kutiwewa kwa nisa kubatika na mjenda jomsora. Iwa nilika na kugugoma kwa delera mtu o anauziwi kana mbati o home o kwa nisa kubungai janai. Ndivana vana kwa nisa kukubesa kutiwewe utame kugara na ayo ndindai we. Chwa ushone kutitusu tiziwewe kubungai janulandu madoda, shamari. Kwa nisa kutibesa ngukuti njenda jomsora. Njenda jimweni jino kwa nisa kupeja home. Iwe nguva yese ubatika na msora. Nguva yese wakachama. Audi kubungai jano vandu, unoda kugara nguva yese uriwega, unondo gara basi nguva yese nobundu, asipisho ukshoni, ungai jano mdonu wako, mdonu wako anukwandisa kukubesa no mpango, anukubesa nukukutatija makwanja ukshoni.
2: Itusu kutava jaha, kubu ni vandu wakuita shirungwe chinjiku imasi, inodekana kubuya no shamwa jedu kumtundu kwedu, kubuya, yo kakanyangajo, ifi, nonjo ukshoni, inodekana kubuya, yo audikano gara mundu wakasungonyuka, Ndikana kubuye no vantu vazinji vanga kumtundu kwako yo ndikana kubuye no vantu yo audikana ngwa jese abuye no vantu kumtundu kwako vinitisa yo mujaha ugara no ndenda yo msoro kunanga apa depressão depressão ndenda no konisa ku sia vantu vashirira ndava vazinji vano viraya ndava ah nini andidu kupona ndava ndukusekwa yo ndikana kuita zviro no konisa kubesa yo kuita mujaha ndava ndenda yo msoro adikana ugara ukama kwako ne pamuzi pako ndikana kuenda kushiara buya no vantu ndikana kunyenyana ndava ah inini buya no mundu anandishora ndozo ndikani kuita
1: ndijona tiri kudera tikita chirangwa chedu chona iwewe kamare tishikwanisa kusiya mpango jokusena sena msoro soko wata kwanisa kuvisa panjuka nyamasi ndenda jo msoro chinazvo apa chitatijoyo zvinganana zvo ndenda yo msoro chotinovona enga chamwa nguva yese iwewe unogara enga uri wega auna no muntu pedo kubuya naena
0: audi kuita basa audakadiri kuita mabasa kusiana siana
1: nguva imweni iwewe augare no hope nguva imweni iwewe augare no hope nguva yese unogara wakaremba au kandiki no haraka kudakuha unokwanisa kukandika basi no huiro kana mirangati joja kashata izvo ndizvo zvitatijo zvinotenda jomusoro nokudeha mudoni wangu uchadogara wega kwedelela vadoni wako bungai jani naivona zivai vunjisai unakwanisa kubeswa
2: Zvona izvi tokwanisa kunanga njiko yemasipano pa Radio Mosambiki ndi zvido zvinodikana kuita tirege kugara nontenda yo musoro ndikuda chikumbudza Luigi Muyana ndichiti yomashanga pomunhu chibaba Xavier Jonki kumtundu o Manga Mashikarenya kuzivika nomu chibaba Kolo Jengo pomunhu chibaba Mulimba Koko kumtundu o Brian Nova pomunhu vese vakwanisa kupukira chirongwa chedu kumtundu Kamnyava pomunhu vese onika Moto Karo tukumbira mudikani kugoma ndava kugoma nawe kuguma kuprodona muturista fambani kushona ngeni nimi kutsvara vantu
1: Fambani nga waivi, waivi unofamba padoko na padoko, unoguma kazi kuenda.
0: Ndisho nandi shamua jangu, wazunu nga teneni kuprukira mumbo. Jino huirira jwe samsambi wali prukira hanikishoni.

0: nifona vapukira vese vachimosambiki takwanisa kupukira mumbo okuisira njiku yonyamasi pachirongwa chinodzina nayo kamari muchangano chirongwa ichi nyamasi kutiona vantu vatatu kuonika na Sofia Zefa pamwe nini Sergio Feliciano kuna iwo uonika kumtundo okamnyava uonika kumtundo ndunda nguka nyarimu modikana kupukira chirongwa chinodzina nayo kamari
1: Sofia siya mpango wako upejisira ngonda vayo soko za dede nyamasi.
2: Inindi no siya mpango kuna vajaha vese, tinodikana kupinda kumbuto shijiju. Kukuti tinga jeja, tino kwanisa kugala shokushoni pa mangwana wedu, tino kwanisa kugala ninga dotora, tino kwanisa kugala mpulisia, tino kwanisa kugala media, tino kwanisa kugala jia jatinoda, tinga regera kujija, ati kwanisa kugala chiro, tinenda kujija. Kulima basi to tinenda kulima basi kumaminda tinotambujika
0: kuna vesa unika distritu yo maro meo kuna dinyu kuimbra ndi mtungamiriri o CDJ pomwe no chama jangu Jesse unika kumtundu o Maputo doroba nyikedu yo Mosambiki
1: inini wana siya mpango kupejisira kuna vesa vese vaya vapikiri vaya kupikira chilangwa ichi tinotanga ngu kubonga Kuna mwese munogara nguva yese mushteya njeve kupikira radio Mosambiki ja ushoni kupikira ngokuti tinokwanisa kupeka jompango jekusiyana siyana kana nouzivisu uzinji ngondave soko wera takwanisa kuvisa panje kunyamasi ndenda jomsora ndinoti ngati kwaderere vadoni vedu ngatienda kunyumba yohomwe ngati beswe ngokuti tingazvisiya ndenda iji jinokuwera itusu tinotevera makwanja ashikari kushoni kuenda kobema gara nguva yese takamwa Madora, gokuda, kutiza, ndenda jomsoira. Kendo ya sipi shokushone. Pataposa tinokumbira kuregerewa. Manga na itusu shamo njenjo chilewe Jesu Zefa Luisa Raujo.
0: Pomo ina nini Sergio Feliciano.
2: Na inini Sofia Afonso.
1: Vanda nyera chirangwa chedu ni Manu Sancho Golonga.
0: Tinobeso o transporte municipal da Beira.
2: Alba mchino mbepu ndi Zefa Luisa.
1: Bye bye.

0: Veraniko abvesera kufunika pamphangwa zathu za Sofala. Zindoko zotongereka pano pa Baira muno provinsi ya Sofala okudzatere pambophidzira basa yekuchita unyai na kuswayira dzungu yonsene mbwaro mwanzinda na matamika toera kuti matamika akwanise kukhala akuchena pamizitse kuthangira kuchodoka kwa madzi akubvumba. Zindoko zotongereka wakaya kunkwiriro kwa ino provinsi ya Sofala irikudikira telepa kuti nsiku zinafuna kuza mabasa kuwala dzungu na kusasenyira nzinda ukhale wandimomwene kuchedesa nzinda machipo muthu ndi thangwe yakuti atambira telepa pyombo pekulana pi dzungu iwomba kudikira kuti misewu mukwanise kukhala wakumwenikirwa na moto wa magesi pyombo pemala kufika idasala ndi basa basiyene kuchimika mapo na Makandiero. Alikupakalu talero ndine paraira tumaiku mchini ndi George Barush. Mbasipeke mdini. Basa fesera kufunika, tatoma na mpangwa zinonga kutinzi doko zatongerika panu pabaira. Munu provinsi ya Sofala kupinzira basa ya kuchita unyai na kuchene sanzinda uno. Makamaka tu na matamika, tuwera kutimazi anafuna kuchoroka. Akonde ku siya nyatwa kulimbomba mbatifeni pangwa zenezi na Luis Tayado.
1: Konseli Municipal wa panu panzinda wa Bera ndiye anapinzira na basa ya kusaka chitisa kuti unyayo uneke mbutu zire zinapita na mazi panzizo na vumba mazi ya mulungu. Pinafunawa makamaka kwa chitisa kuti mazi ya fambe ukumbumba ikonde zaliro na mazi. Mbutu ili nakitira mabasa utongwa panu paluani ili kuchitambu basa ya kuiruza mbumba kutibulukire masiku na masikati pabasa ya kupukuta na kuchita unyai. Kandiveri wa fukwe inasalakana mabasa au unyai panzinda wa Bera mbuya Enoki Shikumbi alonga kuti bechi kulu na iyo nja kuiruza mbumba kuti ikwanisi sasanyira na kubusa dod mbutu ziri zinapita na mazi. Alonga pontu kuti muntu na muntu asafunika kutalimire tayadodi nyamvu munsewu na kutipepe psakitisa kuti mazi ya konde famba panzizu na vumba mazi ya mulungu. Enoki Shikumbi halonga pontu kuti antonse na kuchemereswa kuti chiti unyai mbapukuta uku mbabulusa nyamvu unseni na gumanika mbutuzire sinapita na mazi.
2: Estamos a fazer a abertura de algumas valas de raiz, que são zonas que não tinham valas drenais. Estamos a falar em algumas zonas de expansão, uma grande vala de ligação que começa na zona de Jarima, no bairro de Ndunda, que vai ligar a posto administrativo de Nyangau, que vai se fazer até ao Rio Ladrão, que vai desaguar o mar. Então, essa é uma das valas principais que vai salvar, que vai ajudar aquela
1: população. E fipano, tirguichita basa, e a kufungula ambutuzires na pita na maz. Tirguipangani kutiba. Basa tributoma mbatichita mbutu za kusiana siana. Pena ungefu nzizunu trikuchitambu basa ne mpimba za nyarimi mpaka ya Nyangao. Trikuchitambu kutin mbutu ili napita na mazi ya inagumanika pa nzinda unu wa Bera makamaka pa bara inazwika na ladrao mpaka mbutu ili inataikira penu napita na mazi. Na funefu makamaka kuyeruza mbumba kudi chitembu basa neyo trikuchitambu iyo na mazi. Pano panzinda wa Bera makamaka tingalangana nchili kuli kuluani na kupangani kuti bechi kuu inandawa na piripi na kitu na mtu na mtu. Alipo anta na famba mbaja mabulasha, anangu mbataya piripi na mwela nao pindipe kutapira, marefresku na pinangu, pindipe pindikaza maratayo nkulongera pibulingo. Pisa za pita mbutu ziri zina famba na mazi, uku mazi nkabi za famba vininga makare. Na ipe nyakuva, tena kupangani gudi, tisafunike fipanu tonsene kitibasa ya kuchita unyai, ukumba tipukuta mbutu zezu kuturo kutizi konde zalirwa na mazi. Na gudi mbutu, penu pintu nenga pepi, pinga famba, pinga fika mbutu zire zinapita na mazi, mazi nkabi famba antwa sasa masira jiwa na mazi. Na kupangani pontu kutini siku zinu zinafumba mazi ya mulungu, mazi ya mbara kuzaa, mpaka pansinzu wa makilometru mashano. Pepe ndipi ndipi kusukwalisa. Pena funefi makamaka nkona kuti mazi ya kondi zawa vidayo. Na kutanga konda zawa, wangabiza jiwa na mazi. Ponto pionso ndipi nafamba ninga, muna funika. fala. E a canivere, o ambuto na sala canabassa unhai, pano panzinda obera, mbuenon que chicumbe, bacalonga, tanga cupinziro com panvo, funa. Pukuta na kubulusa do de mbutuzire sinapita na master kutanto kondigiwa na mazi panzizo na vumba mazi ya mulungo.
0: Zina ngompangwa zikulonga kuti nzino kuzitongereka wakaya kukwiriru kwa inu provinsia ya Sofala. Ulikuchita basa, tuwera awali tzungu na kuchanesa nzinda, ponto na kuchimika makandieru, musiu. Tuwensene pitura kuti antwa akale kuchena. Ponto akale pakumanikirwa pacheza ya nini. Luis Tayado mwenyekwira.
1: Conselho Municipal wa Paluani akaya muno mprovinsi ya Sofala. Ndiya nengerezera kuti nsiku zino. Mabasa lukufamba ninga munafunika. Ponto Tambaruk ulukuza mbaoneka tinga salakana mabasa aunyai ponto na kugawa kwa magesi mbutu zina gumanikanto kusiana siana ponto na kubuluswa kwa dodi. Kadamu na salakana matongero mbutu ni alonga pontu kuti amanga mbutu ibozi ya ungume tura kuti mbumba ikwanisi pita nchi verano pontu ninga kulonku dakita nkadamu wapa konsenyo municipale ya kaya satari kolimao hatipina chita makamaka kuzesa makaliru adidi kuna mbumba pa kusakambu kuti wabulusi nsongho nsongho kuti luani tambaruke hii nkadamu po luani atonyambu kundi nangu kuti utongo kuchitabase kulu kaka mwe funa yeruza mbumba tra kutibulukiri na antu pa kuzesa utambaruki.
3: As nossas ruas vão passar a estar mais iluminadas e as que não têm vão passar a ter. Construir um posto de saúde no povoado de Sacatuqua para
1: Miseu, ndiyo na gumanika nziziuno na magesi. Pontoleru tunakupangani kudifipano. Tiku chitabasa ikulu kakamu kutisa kutimbumba. Ikale pambutu iri na magesi. Pontoi mbutu iri idachena. Tamangambu mbutu ibozi pachisa cha shakatua. Pekule, takwanisa manga mbutu neyo kutitendeze mbumba. Kutitipezere anto na gumanika painu luwani. Panefunefe makamaka mkuchidisa kutimbumba yende pasogoro ukumba itambaruka. Tanepa pinalongefe, tunakuyeru za nimbo kutitri kuchameresa kuna mbumba yonsene kuti ibulukiri pa maganizwa na kitefe ture kuti nzinda atunu utambaruke. Fala ya nkadamu wapo konsenyo municipalo kukaya mbuya satari kolimau mbakalonga tangwa maganizu anaza mbachitwa pepale.
4: Chigaiko china salakana kusizikira uji nkati mwainu provincia ya Sofala ndicho chidamanga kumapetwa sumana munu munzinda wa Baira. Armazia Mbozi uyu kakumanika na poso matunalada kubringa na piku ipiwiri na mazana matandatu ampunga ukadamala pinduzwa mbuto masaka mbaikpa munango. Mpunga ngonole kakumanika mwarmazia makamaka pambuto za kuleka pedza nanchi masaka kada ikwao akali mbwana ngo. Armazia wakokeni mbansoka ubozi wa nyapyao ana mazi kwa India. Awa ndi utu arugumanika na michini mbaka pungula mipunga mbuto zinangu mbaika munango. Inangu ndiwi kada malatota mbitasi kwa pansi mbika umiswa pansi peni pukata ako mkati mwa nyamvu za kutibwerani muza uone. Kadamo wa ino provincia, anasalakana mabasa, akusizikira uji na mfuma, muno Sofala, Inocencio Vilimo, ndia dalonga kuti, nsama yenei, ya ipa pikuluka kamu ino kuti ipi, pinasosa mautenda wa mbumba na kusoeka unyai. Na mwenemo, apemba kuti mbutu enere ifungwe pa nzizi ungas, tuwera awone mpyanji binafuna kuchitika. Zina angu na kupagani kute na tangu ya nsiku ya ufuriki na ntendere. Pakati pa ukali wa mbumba muno provincia Sofala na ziku yonsene. Ni mafala akali pa sogoro ga makamaka na tangu ya kupita nsiku ya ufuriki na ntendere muno Sofala. Murembe utongo muno provincia Sofala Manuel Rodriguez ndiye adalonga kuti muntu na muntu pachachi asafunika nsiku na nsiku wa salakane ufuliki na ntendere pakati pa ubale. Governadoru wa muno Sofala mbuya Lorenzo Buli na kundina ngombo apereka takutwa nkuluka kamwe na base na chitwa na machalicha kusiana siana pakwenda mbalonga na tangwe ya ufuliki na ntendere bulukira midzi. akadamo amipingwe kusiyana siyana ndiwo adapereka takuta wankuluka kamwe na thangwa kuti ziko ino ilikuenda pasogologa pa ufuliki. Fukwe inasalakana kufunjisa mabuko inazina Institutu Politecnico Galeno. Ishi ndiyo idapemberesa mapeto asumana munu munzinda wa Beira provincia inu ya Sofala afunze kubringana kuchita mazana mafemba matekniko awa a mabasa ungumi. Akazi ndiwo alipasogolo ga makamaka pa ntengu wa antwa wadamala pembereswa. Tingenda kawona makukwana kuchita mazana mashano na ashano adapembereswa akazi okawoka. Makurusu adachitao Saudi Materno Infantil, Técnico de Medicina, Enfermagem Geral, awa ndiwo makurusu adabulugirao apali nasikana mbachita nkate mwa mbuto yenei. Nkadamu anasalakana ofisi ya mule mbuto ngwa munu provincia Sofala Antonio dos Santos. Ndiye adapasa beche kuli awa damala kupembereswa atuera asalakani luso yadidi apatisire basa papire pidafunzao.
0: Tafika mapeto nazo mpangwe zathu kubikira monto muno studio ra tumsabeke pano pabaira talonga lero kuti nzinda kuzitongereka pano pabaira nzinda u provincia ya Sofala kuchita mpangwe yekupinzira kuchenesa nzinda na kula dzungu pondo na kuchenesa matamike twera kuti madzi angavumba pakhoni kubala nyapa kuli mbomba talonga mbo pondo kuti nzinda kuzitongereka wakaya kumkwiriri kwa ino provincia ya Sofala kuchita mbasa ya kuola dzungu na nyamvu yonsene pontu na kuchimika tu makandiero twera kuti masiku muno anthu akhale pacheza pamanikirwa tu na moto wagesi. Ali kupangana Pereira Tomé na Jorge Barros kumichini salana madini.
5: Mbangwa za Nsofala.

0: Manudum, yavu, inipa ninganda bwera kale pambutuna mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka takubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwiki baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pamajenwana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dibi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseni. Pontusa koma, nanju katondolesa sa kwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tuoni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: Quando cozinho com Jaba, nunca preciso chamá-los para casa.
7: Está quase pronto, mamã.
8: Posso provar, mamã?
9: Sentiu o cheiro lá da estrada?
6: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Jaba chamam todos para o coração do lar, sempre.
9: Está delicioso.
6: Jaba, o sabor que une a família.

0: Mboya salanduli nyimbo ya kuria kakamwe Chesa wa muno provincia Sofala zikwatu Mosambiki ngira Boa na Dito Filipi kodi machize pia fambata ni nzero zeza burukira papi makamaka ngira
1: ya nzero ngazeziri pa taenda kakara ifi aile atu tazafundisana tanda kaona nipini sijidika nchisa kuna nango mwachimwemu unga semba nkazo pini wa semba kazi mbaka enda anansa zanyelezera kuti iwe ndi umuntu wakonda kana nzero ngabe kana nkazi ngabe ufuna ziwa kuti akazi ya sanatangwanji kuti o malandisi nguwa kazi o ndiweni anansa salonga kwenye uta unori nga kana nkazi tae anangu watu nga semba nkazi hafunza nkazi uka anasembo nae ushu ngabe kana anu tae antao pasa kumani kankazi bozi azasembwa iya za kwani sapirira apata ntimache epa mbakara na ine pa anumura kwa nga nyimbo epa macheze ndiye nkazi adakwanisa pata ntimache basi kana ine ngwandu anangu ya marakwenda achimwana kana ine panu si ndi mwumwe
0: ndi nyimbo za kulanga mbumba panango ifi ya muna chingadawika chintu wanaoniwa kuti ndi muntu wakunese ni mwumuna makamaka
1: ndi mwumwe nisi na umewati kuna antwa zinji ngafu na sakaziwa tukunesira papi wa mamuna ndia sadawa nkazi suwa saka tamangira pachisunga sanga shurugani shurugalifu pela kapa ndi usa chini chitawane asa tamangira kenda kwa kasimba muntu kuipa ante kumfundi sisa ndipichitika si ndi mwumwe ni
0: Ndimu mwene dikirani pizinji pa makani atu pansiku ya lero tirikucheza na ngira Boa Bulukira munu mshutu ya Radio Mozambique pa programatu ya nchesa Mbozi, ndinchesa waino zikwatu, tanchameresa lero tuwera TV mpyanji makamaka pide kupanise kusasangira nsiko izi. Kodi nzeru zinaiwe makamaka ngira pachakachino na kuti pangono chaka chirikwena mbijifiko kumapeto ukubalanji makamaka kuchita pantanda zida salesi.
1: Ya, pantana ngazino, tinga naimba, mabasa kuimba, epa nduku chita nzero zinangu, zukuti ndi wangine kina sogoro na kuranga mbumba, na kuchita mabasa, kunara sikomera nao, anasema anagumana manovidadi, nduku chita pini pizinji, pikusasa njire nipano tichite, inoso, mabasa kuimba, anga chiti, wapendo tupendo tinchesa, anga imba, mitinekedi tipu uranganira ngungati, iye akusimba kuipa basi mwemo. Mabasa kuimba nchesa saimba para kutuoni kuranga ana kitipindu pide pisa imbo mkonde ya sapinango. Mabasa mazinji ya kusasanyo nepano utani. Ndi masogoro uti ya pizinji kunyisa nepano nepa kupirengesa puti dokero. Gamara.
0: Apo ndieta ni kudiu watoma chita ma video clip?
1: Ya ndachita video bozi clipi. Sagumanika veze ndi dinyeru mejmu. Ndi sasanyesa tangui mabasa kuimba ya sabusa. Yanga ni pana mboro sandeka tsangu tsaimba na kufuna mimi tangu ini ndina samodan ndina kozo ndi mizimimbo si ndi muzimu mizimu zezire epa ndi kufuna kuzitowelera mimi tsakuimba saima tsangu tsafuna mimi muimba mukoona ne si ndao video na bozi tangu ya dinyeru shandisa zanenso razina kwa video sadura pingana audio si sifosi audio kanga video midaronga tizonsiri kudeka na video.
0: Mm-hmm.
1: Si manji nduku nyesa bachita videos na nga pana basa nangu chiteni hapa nyimbo chiteni chinchino novu hii.
0: Mm-hmm.
1: Epa pinga kwa nisika ndina chita video, buke na video bozipeni.
0: Mm-hmm.
1: Si mga pa nga nomba buka audio pia chimonika. Si.
0: Ndipo mwene mwenye mabasa ngu pangiza kuti pada tomeo na chino pili kufamba vindu.
1: Pili kufamba, pili kusiana maningi.
0: Eh?
1: Yesu wakunipeza. Ipi nangu mbasangi mhamvu mbare asa buwela na kuntorera mbasango nsene mbaka ndivunda dondoni na masogoro neme mkuna nangu ada asandi simba kuhipa semba sanipasa mpamvu na hundi kukwanisa kuona ndikudodoma hapa tingi sasanyire hapa ndipi nafunika imu wangani semi nakutana kumifunza hapa kudodoma asandi simbeni kuhipa semi ndione mpamvu tangu inepao ni mpamvu zanga ndione kudawa kwanga mkuronga kwano mga matama ni kabi wana ndikudawa otaye si
0: Dipi ndipi kufunika pikulu kakamwe, ife tsa komeru ambo, tingava kote nchesa da bulukira muno muradi Mosambiki, alikuenda na wakusogoro mabasa kuimba, mbia kufunika inde. Ife mitereka luzanzizi na kutinyimbu ndizi zinji, zida dizeserewa muno mstudio ya radio. Tina kwangula ipi, bond?
1: Chinchino tinaenda kai kanyimbo bozi, ina unsoro wache ngwa eta.
0: Eta?
1: Si, ni mumu ini.
0: Kwa di eta, chitanji makamaka.
1: Kulunga eta ndi shitole inangu, shitole ishi, ikulunga tepa. Ndunge kwa zendi mwana wampare, agumana mwana nsikana, ya kada zore ya sinikana na pia nandu. Na mwana pia hache fumba siya mbaenda, na mwana fumba ya nasoa zanda kana mwana nsikana unangu, ukutie pikanyezepe kusenzeka mba kuti asenzeka nsiye piyasa chimwanika asakaransikana kuti asenzeka naye epa nsikana ole asanda kachita pindi pada kumira mpare ole ndipo dalasanga epa inipati kanza senzeka ndibuke umanji apa jani timanga kufuna pindu tiwi tifunani ti sembane
0: amangu matandari
1: ngabefu mane ngabuki kapi pepata pepa ngukara kwene mimu iyo wazakwazi ngongo wazani kwa nisi ntima wazafika pangomu
0: ndimu mwene njene nyimu inabesele fe burukira nzizio numunu mstudio ya

0: Eta ndiyo nyimbo ida marefu kuva ndurumo ya kuimbwa na Ngira Bowa nkesa da Kimeresefe pasumana ino TV pia luso na tango ya Mabasa ukesa. Kodi Ngira Bowa, anakuitira nyimbo hizi tilonge produtore ndiyo unu wadatumana iwe mbwa koken?
1: Nice, ndiye basi ini wadatumana ndi Mankila. Manishu kwa Mankila kwenye nsachita nyimbo basi. Nsachita Mabasa kukure. Die za manduru kui nikachita zinango kwa kozu kwa JC. Onse ni maprodura didi man. Dia zinu zi pasendi kupata pangono na DJ Shiku, timuza ni Kamankila. DJ C Shiku, timuza ni Kamankila. Ya manongo ngati ngabe na ngwari panango abonda mbimanjini pano asapanane atatu.
0: Okay.
1: Timuza ni JC, timuza ni Kamankila, timuza ni DJ Shiku. Nika dia zinu nyimbo zukubusa nipakate hapa, ndi ubusa kwa DJ Shiku. Si.
0: Ane umbo awa ndi umbo anakuziwambu mkono wako.
1: Si, ni mwene ndi wasa kwanza ziwa depa, tika mpata depa huku, asa buka nogu, tika mpata huku, anabuka nogu. Maingunga, na mungunga tingana kunango mpoti buka nati. Mpoti buka, shaa ndi kuhayi kwa zini, ndi nishaa nchesa, wawo, tipu nukukura mpangona kwanga nukukura nipanisha nukukura. Kare ina chinchino pikusiana, pikusiana si.
0: Ife, tulikucheza makani yatu, muno mu studio ya Radio Mosambike. Kodi Ngira Bowa ife tingavungisa padabuka iwe na pana iwe lero na kusogolo piaka pishano vinadza kusogolo ku. Kodi Ngira Bowa likuoneka papi makamaka?
1: Kudabuka ene panu na panu panani chinchino. Kulenga shanga Ngira Bowa asiana na karene. Chinchino shandi ndi panivu nange uti ya kukulira pangono. Dikunga pa pantanda ya kuimba. Ya nilintante nango sha ya kukwirira. Ako masogoroku sha kuna kwanga nilinakwira sha pilingana papa na ini. Tangu tingachita chintu. Tingichikana chintu, tingichita chintu, bikana ruso, tinipan tingipitize apa. Pada rangu wani nzuru, tingise pili kudachita nzuru, ndikwirira, ndikudidua uwa mangwana. Ndikitepu mimo. Tingise mduka mdikachita pintu, mdikasia nisa. Ndimo mweni.
0: Ndiyo mwene ife tirikucheza munu mstudio radio, nanzatu Ngira Bowa. Iwe ndwe ndao mbo ingise na sojilonga maningi. Kwa ni mpambatani wewe?
1: Ya, ini bano ndine ndao ndimo mwene. Machise na ki ndakura, kudakureza enugu. Ndimbutu ya kuwengwa chisena chindao. So, chisangwa makamaka ndi chisena.
0: Ndi kupi?
1: Nyashonga. Ndi kudakure ni pano si. Ndi kwa nyashonga. Kwe kure songwa makao chisena. Azinji si. Azinji ya kasinja. Sinza ganaina mashamaranga onsene. Era sena si. Ya ndao chisena. Nisata kuchilongo kwenye. Atepu ngulongo kwenye pa uja. Anawenda uve. Ni insene. Singwa nungabe. Chandine ndao.
0: Apo. Ngira Bowa. Ofika tani munu mbele.
1: Mbele munu ini nda. Ofika munu. Ndika buwela sempre. Nkuzona mafizita mafamilia. Tani buwela. Maindaza buwela ja. Bwira pachanga shandika na ofu kumandiri kuma familia undu 2017. Nda bwira nda chemiro na unu jove. Kada nifunza kuno kuna basa. Minifika kuno basa minipitadi. Minipata pata nzita mwezi pipata. Ngui patalawa chira mundhumbo mavutu pangono. Kafuna di basa ipatu manji nzizi wako biri uyu. Kwa ya ukasanesa. Atenda zabuka nedi nyo nzizi adikiravi. Nishati kanesana maningi. Ya pa upata pata pa mtu sembe pa vida sa sofreri. Ya ndasa pata pata pa safika kwazi kile cha kuma data 29 pa 20 cha kafara kwa se dia zuidi start pa tambiri. Tangwishi ka tambiri ma dia 1 o ya dia 1 dia 1 masum. Então é pa na kuvutika ndasa patika na matenda ndasa dwara. Então ma febre za gwanda cha nikazaliga ile maningi bwasa fundamento tantanta wene pano na uzazangarimbe pa pantine sambu. Ndana kapelekera mu fundamento ao, ndia vunze pa ndiri kuenda neko bidinga uzifunda. Mijao epa yesumbo akana ine kantsogolera bukira peparo nubuka peparo nsita mwezi mini pata basa nangu basa dapatani na boso na dapatani nini basa epa nakunifuna te na dzudzuno sha epa shandini vene nangu ya ndilikuwa kushandini vene nangu ndilipata cha pa empresa sha ya no patira vindu iya zanaka cha pa empresa tangu agostari ne ya iya ndi agostari nchino cha pa ndupata cha basa mo jansi ngapi pumwa salari ngapi mayanje ndipo musha da kwansa epa pikanyeza pipi kuimbe piritindan dipitome sha tangu ndikupani samo sha epa na kwansa pamburambo dinyesha pakuja epa shimi na imbambo tantane ba pensa epa mabasa kuimba sanenya sabosa dinyeru ne manji ini semba na fontaati Yeah, sempre nessa cagacho, sempre já marcado.
0: Ati kina funantima.
1: Ngabigupa.
0: Anango sozane sana, nankazi kunyumba, ulikufunga kubiri tani, mwenye iwe nancho zofifuna.
1: Ngabi mara.
0: Bye bye, salani.